0: kuyalulya omubiri we kigwendawe mbeere mwasinjaba muti musibusiba
1: yepesipe kulola ye muliro
0: ulamenye lunaikete umana banikusi
2: kwa choo mukati kari kumina mwuma umwa navi ababere eshomputurwa isha Uganda mwuga simire kuma kangiriria wawu mirenda eke na watu umete ababere kwa ma okunu visiati ya butembo
3: kwa mena ngalibi rarestini ngaliwa madiosese ya kasese ngaliwa maparishi ya chalumu nga simanya muhangeribi na mabinyi la vyumabu tukovu obwe novisiati si anzali ya eni anzali ya mungu eribi na mabebi ya musista kundre eluendru silu lobire na huyo niyoka nyitrokesa ya nga musima isi ngwetu wabusu vulele
4: wa mabirikiraba ndiaba inya Uganda abadi chinua valiyo mbino
3: wase bakendrishabu wa kundye Kongo chini wana bakabo kuwanga irivita na utufa mabebu irayu tunendreke
2: mabiri kumini makumi abiri na bebele chisabatu chikasa akanshabya nikwa ne bindi abande machinga awari iherera ulusilo abande babekera ngo kwa programme yitekire mucha muri wa lo mibiri muendera leti ale tumo muyo na utembo abalwa na batunga tungene mu bikumula ebya ma group de pression ma umma citoyen mba bwira abikalani batu babiye eka bakatsongera ore buriro ryo boholo bundu bundu buti obwa bandu kana bana mutsongera nevya nabe umabe umaye byabakakola wako bali chavwa ka usomongo munga kulovisi mutsu bana bana bandi yesalama kalichi omumuyo na utembo mwabuire hasa kutsipa chikavalo mukomutumanganichi
5: Setule sabato tukumbe kafunani ya taluka itwe tuleho erimwibucha eryanga kola nabe kala bomukatikati kabandu kundwa malangirangi mibiri eyobuhimbe bashonzera ngumu muyimweno nebendo ebe talukene tukana musabato tetata na mwana wetu weno tatu subinya okobendo be umabe guma akana bwate akende kola okomwatsi na howa yalangira ishata kola chindu ohwanga rundi ya echanga bwa magali ya wabandu akaberere tuboha obusanana chino kwa tutitwisi tundiliga erehona na tukende lole murero tukausa omurenge charo chetu isi chagalawa ito tukende lole murero ere laka irikechiro akende shaba holabala betu neriko lumubiluku wewe nikafunari owe tadi siyej echare kukumbe inyatibita ukunziu ADF oburichiro bakalandiba newe mbu ADF ne mutimba timba eginaria na usale chikakoreka
2: ye kalichate abandu abalua umuma group depression abo gava na ayihira kwa tebakesha bakamuwa ticha bakamubura kukonana kwana nabikaluirya bikalani atasobeta kulumbiri wonda kyatababiryanga ne bakola bo mubiri ereriryo sbarisha twalam ebyo bikalani baita yire tikalikini atuloka batino mukulu owengabero hatatatokeriyo wa murenge oba mamurekako eriyo ibakanisha lulya bate murero bate kumbe kuluvisimu tsubasa mahamba eba bibangana so bangana boholwa kande kumbe bali amenyayo yo timaya isinda ya idengo ibini ngangabya enende mucherulwe cho mukamerekera eche nyamungire cha byacha la vire noko kwa manane byo mu moko bakwika kwa tungerere myatsi ni keski belbel oka ono ni mu journaliste kande yakaitse remyatsa sakutsibu ya ba shilamu bakali rekundu aba adef ngokubabiri abakaye hola batia mwaka bwangoko emevala iringe yiye yerusoko mibiri ya yareye bagala si yanga watichana hake ribwa mbwa de fe ya masubi nyuma tabanone bando bautemete maikali rene changa bachinda kakagala kirira haumerera katika bikalani na basondulia abechihuwa beta betia abando bakisha bakanga banamutsera hauma ni rwenziwu yena mukotsabo burekiro ko benacha ye Nikezi kibelbel o katechiri muna wire cha mwashialira. Kere ya sungana na kafrunali ya tukiri mkangania. Echanga shakola nganiche veka mlema. Abikalani watu kareta sha mwera. Neri mwereriria kwa na haumana ikuwa kini mwirikirira. Neri kire mendo vya anda biusibi uteya. Nero wandu wakola omobo uma. Iba tukiri wasula hauma. Nenzi umwiki on tukiri chindu watu beta betia. Abandu wakishanga bama lohera bosa. Oko bandu wano. Aba adef. Aba vriya waka yahula. Nga nina vichiriria vomo chishilamu arewe eva ute metime ikelire kutsebo kusangua na chishilamu chavre anabo chete umshilamu shangita umuri chavo okuri nari ya nyamuanga kundi chishilamu ni chisomo echo buholo ne merembe. Evya swa evya butuhe umochuru chamuliolo chikera chamuliolo.

amotsendetse hende echebeche la vida mumanya handikira shonta kanu nga munywa ni muuma oyo anyandikira tidemian atuwe muwania ukatukumbusha kwanne tulibali ngulengu kandi tulenga bebererwa nobebererwa okabulanga nichi engolo yemiria mboyi kayotubanokoche huobusana esa ukabitukumbusha utino kandi akalasika kenjera amabuku aberwanza eritambolo mabutembo mweyo utimo uweni lero chero chona binyi nawute okotupa yaye uliye na berina biwiche hengi echo ebi imile eyangaluze kwa shetupi biri mwalu wanyi hande kirana rinyi kunjako kwa watata utino mukare kababa amabuku au ebi imile fra kongole na maluna yale bini mabuku angatosa chi angatosa au manamo uma au masagondere uli umusengiemi alakini ngo uri yakoshitupi biri eshobwa eshi bien kumbe shabere wa kumbe abri yako yo labole na rubia mahwere yo ne bitu mu ndoka endelele ha mukoko bana batunga nga endelele ribu wacho na muna shimire aba nywa ni boto bya tuwe mu yo lubaka wa mbu i amabuku rino kandi abere la sebo tembo na banyabutembo bakomesa boko njikonji kokweno cyare kinababuranye tino kandi tuba buti tukashabo habo ko bunuka sunga na akarase kenjera esa halina assembly kayi kibao sikiri kabane ka sari chine kigali kina bakumbusha muna bure tukabye tarehe le 12 ari bo chiba tsakalindi eskola ya mboka kenjera abantu basuba karase CSL masi bas kigali kina tasha suberera monga bakumbusha babuti baboya babuti bali kyetu babuti esa kwanze ikahika esa ha owe erisongo akayato akaka ni yatembeno anemulangiro mu mesogushi agakasha kumbuka ko kalangiro mu risore woma asha tsumbuka tuyinyigane oluke ukasunga ubiya ukaulibuku mare woma re woma ogaratsika kashinjere wabera wabana bakasoba ekara ebya mbukania ni ndumbi sana batunga omona nyomo omasendenge ndonga kiri abana ninga shimana bahuri kibibaye abanene ne mestre chef de zone wa masereka aba kantu kwa manda kendeke inashe chimirokobo ko ye general zairwa ne waba maimani waba zalendo waba uyomo bya swaba ya lukanga nabo bakatu temere bende bya tukatu ko bale kono bana ute kusuniteke bake bana mu kwa machine bacho moto ute mbone denyo ko shonguru no ko bende ngashe chimira omomulongo wa lukanga yere mulumyambu yumuhuni nabandi abakaseba owe kimezi okora kona niko kibanda echa press ya vuma bo masanduku nabo ba radio sibalala ola koyo ye musubaho owe kitsuku ne museya owe aner nayo bakesa hondeba bakabi bana mutu kwa mande kendeke omochehende echi kwa milite chino kute omonjinga eshongata shalolera ko batunga ngendere ngeriba la lilia neta shaba kumbusha ebyo tuwabuwa akwa chende chero akwe fatana na mahano tuwaleta tukwabuwa tuteno omondo tuyite gaye ndake kundi abandu bakabu habu wakobuno abandu bakala vira ya abandu bahaise abandu baba yere rutiki abandu babu hemba kandisi bebindi batule chabo mona woku bukoni abo babere bakembe mbeke no bukoni obone na abandu abaka kuba mahaka kanangeta shasuberera omondo bela ngererwa ebyeki ebyo banganga bakatuhana na riri risima munganga omukulu okoti la meroti atuche descende ye kitsoko nyana mutu tukama mahano ko mano mwame wa kizuku yibati baka wa muno tuika kiraye nalo bandu bakana bya mpano batunga omukeni chakabere cheno nga babwera emyatse ngoko twanga yitwa nalisa suba omumyatse eye twana suberezamo

0: et poudre glodi. Poudre glodi. Et poudre heno. Ha, koko. Ou quand même, il y a un coma, il y a un mama. Ah, vous le mouton, chaka keva. Hé, il vous trahit, et produit, et là, il poudre, il wen. Et poudre, il wen, et tout le monde, il y a un mot glodi. Quand on a capé, il y a un cahio, car on a que, was en olofranga lawao, was en olofranga katsuvachinal. Tuna wuto kuskala, ayu mwabiratabi hambayonde, kimuru shangara urengurebendu ye sa dolar kute skala. Tuna wuto kuyo. Nebende, nebende. Tuna wuto kuskala, alover. Ama wuto kukutiva mungaka, tuna wuto kuyo. Musha kuluweliso, nama kulangira, reja wa mabewa nzerhandeko, musha kuluweliso, hawa chabwenda, ineshiku nabere wura, hawa chinaba. Tuna wuto oku afrokar. Na hini uta, ikwa henoba atahe nga babwera, ehi ute hihambiri, afrokar. Mase murangure kuhyo, na hitu china ute kuhyo, kandida kabei ya kahyo, kanendeke. Tuna ute kuhyo kondeke, vesteline yineho, neru mase mugule, mase mugule. Rungu, ya, hei, tuna ute nukwende kawla umo rungu. Ni pomade na hiyo neho erungu enu si pomade erungu enu erungu ikapopi mistike erungu ikapopi mistike muna ulikirile batunga eiri mistike erungu enu ikapopi mistike na rusirisha sirisha kuluma chikabya chige kuchire tunaute kucho erungu ikapopi mistike nero akapuru kama bika katakeria somo awo ikalu yatebeta kuko obuli nyumba no buli duka oyina mukole biashara amasabwa erisha wulukurungu eikapopechi emistike ginawa wakatsuba chinaba omwaveni ngulo mase muule okurungu chitwanzira kapuru kakaheka heka bandu abantu bakayeri amamilioni na mamilioni wo mukenya no kuendi malupitali kweyi Busana ne mebo. E mebo. Uka hipopo mnyumba mwa pa. Na kastike na kawuma. Kakalu katebeta. Sika ngasha bane kanamo. Okuba himbiro kubetwa. Okuba himbiro mumesha. Aba mulondo mwaha. E iribi shibi. E lushilu shilu na mwa hekama. E lukingiro mnyumba wetwe. E yujiri mistike menene. Mase mwule rungu. Jinaho wakatsu vachinaba. Nechige uka chipope mwa pa. Omobole chumbu. Ewa pope nombalko. Ewa pope muyangabia wese. Ewa pope hoshia yo herungu. Neru mustike shanga shabane koho wawu. Owa keluma abano. Mwabiri nari onda kiba ulikiride tutu. Tuna uti okurungu. Komuaveni ngulo. Awa katsuba chenaba. Herungu yika popechi. Emistike. Emistike. Kudyo mustike mabiluma weshida. Na wakaya kuluma. Na ukiba nika mwichi mwishida. Eru singa bada tere dawa. Edawa siye rungu. Tuwabrele tayo. Eji kapope. Ukapulisa ya mpa. Mwanyanda we parfe. Neru heje sihe luamu. Neru mustika mewinu na namu au. Akalwe na trevet. Mwase mrangure. Mwuleke ronda hengahe. Tunawute kuhio. Mwase muheke. Mwase muheke. Mase muheke. Mase muheke okuchi okurungu. Tuambiane, tuambiane. Nye bote mnayua hizi masiku zenye tukwamu. Ni masiku za hatari. Inaomba tununue rungu ya kupope mumanyumba. Hile himuistiki. Badi. Mase tuipope heka shatura tera na bola. Hea belu mawe bola, naru kandeka ya kuluma. Masi tutahe kukurungu enu, tupope ama nyumba wuku wetu. Abibi ni abibi. Losio, ni mauta awe reha kaba. Handi kire kwa te abibi. Ni losio he. Ebi, ama miligrame oshi tunawute kuhuwa mauta. Nero, inyomu karanguri nyobu oshi. Nye mulienda mpe ndambe, itu tuliapo tembo, haba ndababere menya, ewe suru wa menya, iwe ute wa menya, wama biwa mwore ngiono, o mwana wenyu, o mwana wabulume. Asa uudara huwe tru, awa katu bache naba. Asa wakule rahabu etru, oku alimandasyo, alimandasyo, eji kaba ni kumwewe ni ngulo, numero 14. Ni deporte na matela kabina na hihia. Weli siyo kalu na wati tu, na yokaya wakule raho, na yu na yawuliri hawewe. Weli sona wamu wawu na mabara mucha, muna mkanganisha kumu na nyikuwa mire, juu, tanu, juu ya tanu. Giso mama mesaje, nabe wanzana bakangania, amabuku anomo nzera, tukata kingiro mabro vya karase, kumbe tunamu ulena mabuku, vero vire kuhikuhia mabuku, akandi hiko kwa alimandasyo, kandi tukendi ulio mubeya, eyu wena kundi tukawa tika ya peple, tukawa tika ya bakongomani, amabuku na vebao, venomo nzera vikendi hika. Gaba kanganisa yeke, tuchena uti okuchi, okufarine, tuchina kutu okufarine, ngalu hali ya depo, mkata rekwa mamusha kolo, na yu kaya holokumena, kaba kanganisha, na yu akabuwe biyashi. Yoyo.
1: Mamusha kolo, nga uka hola wemonde.
2: Nga hola wawo, kaendo kabosho.
1: Kaendo kabosho, kasi rano ho haye, haure rano.
2: Honi rano, nga siba uwa chinaba. Kwa depo ya chinaba.
1: Kwa mabura bandu utichi.
2: Na mabura bandu utichi. Basi bauli kumatela Dodoma. Originale lala salama.
1: Amatela uwene.
2: Uwene uwene.
1: Abandu bada mshende farine ngano bora?
2: Farine babrishe ndayo kutsebutsebu. Yaviri hika kabisha. Na mshendayo.
1: Kwa mabura utichi wa namuta awa treba minyahano.
2: Awa treba minyahano. Niti basi uli kufarine.
1: Nechi nichi.
2: Asame yaviri hika.
1: Kwa nishina kune chindichi.
2: Ngano bora yaviri hika.
1: Chindichi wana shira choko.
2: Pambesa na yaviri hika.
1: Yaviri asa.
2: Yaviri asa. Karande saka treve.
1: Abantu bana mushaule.
2: Bana mushaula.
1: Bomuani.
2: Okay.
1: Sawa.
2: Kabisa.
1: Bo. Uyichoto malaye wa yokuba chena pinga.
2: Aba chena pinga. Bas evenube net tayari.
1: Nebeye inuwene.
2: Nebeye inuwene yiri haese.
1: Yobe depo. Mukana sudo leba.
3: 20 minutes and more until I miss the drive.
1: Ndiyeno muna depo. Poka bisa na malangera mwene raha. Halika mwaya pokera. Miasi uwene kutemise maya tu ya chenawe.
2: Miasi uwene. Miasi uwene kabisa.
1: Sao.
2: Musa
1: kuluka mwushukure mucha mamae.
2: Ama vio uwa.
1: Mutsunge mpokera na wakilia muna msekera abo.
2: Muna mtsunga ndakenda.
1: Mwasekera wakilia wa kasema wangoza ndakenda kira runde mwama malangera ma. Si tuwute polisi uwene.
2: Nga.
1: Na kontene ni yene ya tu?
2: Ni masimengu.
1: Sawa sawa. Nama alaba.
2: Okay.
0: Mwama vio wamusha kuluka bosho. Ake watinu engano bora jineho. Epamberse. Yama vitishe vihika. Mwase murangure. Mwase muende muye ulaye. Ogo shi yuna mungulia pamberse. Ogo shi yuna murangure roho wetu hawa katsuba chenaba. Washinja. Kutu naendele yetutia. Kunituka watika yichi mamilie watu lemo. Inyo muna muheke engano bora. Inyo muna muheke skala. Inyo muna muheke epamberse mamilove. Epamberse best star. Lakini ebojuru icheneho. Eye ver. Epamberse ebojuru. Wama sabwa. Erisha wolera hawa chenaba. Musha kulu Nikola. Okujibatiro kweyo. Kule wahe. Nama kwa ewa mahandreka, o mahandreka, kuti niko nakufata niko hapa Beni, niko nafata Radio Moto hapa Matonge, tutafika mwile duka, tutafika mepiaka isha kuwa hapa Beni, pole pole, tunalengire, volo volo. Lono luki ukasa nalo, ukabia umabiwe tichavano, lono luki ukasa nalo, tutuke pokeralo, wase, ona mahandreka, bo, pata kwanza nama hindi nimero, 09, 93, 04 15 91 09 93 04 15 91 Ono mahandikatia ma message de jam avia manene jam gra nime atinimu ho kumahano jambo gra nipe kumahano hapa ni Enoki kuti ebuhinge yo kuti Enoke kasisye yo na makura muchache letareta. Oyo kakanganisa ye kwa nanyikuwa mire. Tuti wase urangure ku. Nishu kwenye ule mikati yaho. Engano boro hika kukotika yu. Umukati nendezi yuene. Kwa hundia mahandikati Mheshimiwa, merci. Merci. Bale benye biko kudepo wanatupokea ka mzuri sana. Ule mzee mwenye tumefata ni mzee wetu na mudada iko kudepo na mugarso na mwingine mugarso na mwingine. Niti ii na ikuni na shivone itia. Avone vandu vasa vasa. Sibalisa mba ya hetego. Pana utemebele yuwene. Nge musha kuluchinaba haumana omwewe. Naba ndeba likuduka. Ono maandikati ati. Radio isha sema bie. Niko na kufata apa Lubero Kashima. Antuka papa, ii mafuta enyume taya glodi, ni pudre glodi, ni pudre yuene, ni pudre wamabe hakabahyo burimundu ushini chaka keva. Donge hii pudre, ehi tolere na warunga voshi. Na bandu boshi okumundu boshi wabote ekerere kumbe na hakaba ena ihira kwa ipudre ehira hakahito kumubere escala iko original sana benye biko na uza escala merci ile njo mafuta ya kweli escala ya mrefu escala ya mfupi ile iko mafuta original afrocar iko mafuta inaenda kamukichwa wala kumwili ile haina problemi hata kidogo. Inaomba sisi wote tununue Afrocar. Iko mafuta originale. Bakurangura bitu bakuenda Mambasa, bakuenda Kasende, bakuenda Lubiriha, bakuenda Mangurujipa Kantine, bakuenda Bachondo, bakuenda Baborose, Babikuku, Kasongwere kule Mamageria. Twa masabwere ya urahaye aho wachinaba. Hawa chena bomo veningulo tuhe kyokuchi oko vendwa berho e pomade heke kakaya kachakage uke kuhika yoko omushonzwere akabeye ngalwa kama ave byandreke akabeye kama biwana ngababwera mwase muleto lufranga owa mafraletelo owe dollari aretelo muri ugutyo ku 5 mili dollar muri ugutyo ku 5 sa dollar muri ugutyo ku 50 dollar muri ugutyo ku 5 dollar asa wura hawa katuba chinaba ne ruwende uya ulaye kundia vendo ebya tukaleta epopulasi ya beryanzabi ne rukumbe si washare ka bando bakawule iye vendo ebitatolere mebere yabo kunde babire begire hi utanga hola heno vesteline griseline karote e griseline karote no ukahakabahi ut ukomabikala hali abando bakana baka usako batirisu abantu bakaba kakukebera ndongi wabiria nzishabo kayeni hiwene kutsebwe egriselina henu omuhuluwe biondongare eno omuhuluwe mbeho tuhakabi kuhigriselina eno ayi nama tashevuko mama yu amurati atita hii utahi wabiruka hulu kuradio hii singa ulehyo kutsebwe hawaye egriseline karote ikinoho wakatsuba kinaba omwave ni ngulo ewuka hula yebia uri mu commerce uri mu stocker uri mu ambil obuno mundo muri chingarewe ahuka ulira ya kumbe si yabulaho ari umusha kuluwa lukengerwa sinanga ni muramucha una malangana na lyenyirondaye yo musha kuluwe tuwe mario musha kuluwa bwana ndeke musangania bwana ndeke ayo ne mwame umwame we Mario e groupe ma ene no mushoshi musheferiye bashu nayo anakwemira chihene ngabunde banya butuhe amusha kuluwetu aneyo yo bwana ndeke efuru turangore twase aho akatuba kena owoshi na muulia eduka yiwe yefuru toma bilobi hiuta hepomade twa mabilo bihi utahe kayo mushonzore na rusha tendera setia washinja mushakulu chinaba washinja na uwa mabya na mahuri utinayi ngende shawuliraho nayi omunja ngashawuliraho wakatsuba chinaba ngaba hindi nimero ni 09 90 97 37 08 09 90 97 Tracette.

0: 08 Oundi abari nyahandika rende eshonza kanone nene chinanjira ngabye modeni yenyu ono mahandika ati abari handika ati ile matela badi ban ba depita baezi tuuzia kwazo tuzitie mu mamitualite inyo ba depite oyune mama haweri weti chabando yuwenzire na shalaba eba muhemerenge bukahola mu bururu awule edodoma e original awule ramatela yo wabano ama mwayene aneho tutiwa ama teluka kisaye kuwo iwe ne wenene dawa ukamu muwanga wetiri ukure nzala wamabikisho kumatela wetu kaula yaria edodoma sulisha kitandio mwaya ukabuke unenda wamabi ulukendi kwe chiringa chisesi tunawuti kina babrele tamatela awaka luna weticha omobere wawo ukungozi so angasha ya harangora gawundi katsuba chenaba omukomera sewe butembo sina nganza bandu batano nito iko kumusha kulu chenaba sina nganza batano na ini neshi mumuyi wa butembo so anganza bandu batano na iute nyikako Ninashi mumuyi webutembo. Fuwa nganze shu radio itano. Ute iku kuradio moto butembo beni. Eye kasero kuchipo kuchena kambayi. Eye kawiro kusade na kusakata. Onda mabanya handakirate. Batukopeshe siye bagarimu. Batukue na tuandreka. Ebyo. Ngande falo enimero yao. Yomubiro yetu. Unde na ingana vya muhani. Neritu wakule kirelano. Enimero yao eno. Yuharere kwa 33, lakini shukuru wangu kasa rahaye. Mezo ya chenava. Mezo ya chenava, ni kwa bie. Tuko na uzia hona mandazi. Niko dada Rachele. Dada Rachele, merci, na kweli ndaze, tuko na itia na inje. Na mikati ya biebie, yenye tuko na tengeneza mo. Azame, ngano, bora. Merci. Siye bama alimentation tusha penda pamberse original ya papa chenaba iko na leta mumugini ya bo tembo niti asant engulu yo mubuya yikayenda na narere engulu twala mugendi ono mabebu atinwe pamberse kabisa nebebo ya besa Uambie bafanya kazi ya chenaba. Bakuwe na kuwa suple. Jitu kuna yalamo. Aha, eruba mabiyo wa. Banuwire, bakuwe na kuwa suple. Na eruba sasa ayuka handike mubike. Amabe handike luwelu. Angana handike etroa moe. Neruna sendi kashi. Karibo wase. Suushe kwa po vachose. Chiwote lu bandalu nene. Ila tuwa masabwa. Erisha uraroho wakatu vachinaba. Umuaveni ngulo nimero 14. Mesi mweshimiwa. Ndafika. Nami ndafika. Ndakuya nunua. Skala. Ile yanga kaba na izoe ya kwangu. Yangu isha. Niko apa. Chambowo. Chambowo. Ni chambowo. Rute mushenene ngashima obule mundu woshi ayunamu polekerera na yuna muhandeka nijita shima na yene lubanza na yena makosa obuta shima ni lolo omundu hakili ya kashima na ukasha minye webe sharangura roho wetu omundu abe uroro mwa wabi mulishiria kwa safra sank safra o hakili kana wamuwani na chindo chinene ne chindo chinene bana betu ewamuwania ha aha bando bakaba katsangu mumias ewamuwania kale ke wambuyone uti hakiri mutasha muhana kalia muna babwira nete omuyiwe butembo ni vile commercial lakini hani abandro abatashi muyono akana byaka yawule banamumuhumbe kwishitwe betwe tunayo etuna uti okomatela. Ah, badi. mutiyuka shesha babu rani ndi. Indi nibanzire, nirimonorable wenyu. Nirimonorable wenyu. Chikara kena kushaku, enakuwere, enakuwera. Nabatikinisiru ambuye, kumiradio anwerari, yike numuchuna. Na yukata kulaka wese, ato kirio uwa. Muna ulikiriri, kaya ni washinja, makeo washinja. Mama belangirinye kunga shimabu. Kondebana mukolo mubiri, usire rihania. Kena nichitumbi chenyu, nyebalu mebaveri yaho. Kaya ni, hau mana George makeo. Ono mahande katia. Siye batu ya kasinde, bakwe na tuachabio kasinde. Ehe, ayona yu ni raporo, ngane farayo mushakulu, chinawa. Hauma, nago mwewe. Mwende mahandri kati, izi siku pasi hali na katala, jutuko na lamukia mweleyo. Ambotuna beno kubiala, ambotuna beno kubiala. Tunabe kubiala, nedezefe, kita tunawute kuyoko machinawa. Ehi kayo kubiala, ehi rengeno, rebe rasidi kutelevizyo. Netuna mabihiro kubiala. Tunakuto kuyo shia hiyo. Tunakuto kuyo shia hiyo. Nerumase morangure. Mwende muye ulaye. Na bere babwira. Ala over. Afrokare. Ichineho. Nitierungu ikapope mistike. Mase mwule kuhio. Tutibito kuchi. Oku mistike. Na kapuru tutibite kuko. Komo manyumba uko wetu. Badi. Badi. Numero ni 09930415 na message wa yana mwingira 09930415 niko na kufata juu ya tano huko mtu yangu merci niko na kufata huko mtu yangu merci bali kinshote wanga wone ni ashibwe na yakutibwe na inashibwe kutibu sio anganza bandu batanuta nyikaku merci sana me inaomba inaomba mkwe na kudepo, kudepo. Kweli makarto zikwai, mkwe na fungula mutie na kanini kama siye bachini. Uleweyo muduka, tukwelitua bomarero muduka. Eruna mabiku subiria. Sehari wahese, sehari na wandata, ito bushitule ngerene. Wamabijeri olofranga lwa ukashayendra, ukashayendra kuskala yenu, ukashayendra kupamberse yenu. Tamimu biangabia bibule besatu, ebya uli arangura no mutima mwoma ukayawulia no mungu akalu na bwira mubyo byabikana byiri 10 byabikana byiri 10 ngababura konde nabanzire ngababura konde nabatsemere eri sabari yaye inga bwanete tuende tuya wulira ho wa mushakulu katuba kinaba uka wanzere hike butembo wa mabye uli aba musoko ibo omugram soko nene aba musoko nene haba na mwasa. Na poma biwoti chaba mama bebutembo. Aba kalumu vile shangu tenda miri sheti mbadibo okumaduka kweli. Nyeba stokere bushiba musoko. Merci, merci. Aba kasirumu bitayi. Merci, merci. Marino ruende yo bana mboka nye chondo. Merci, merci. Aha, iyo shonda mbisha mahwe. Muna wire. Aba kende runga. Naba kende ya ula matela. Tu ya ula matela. Tute kwa hawa katu bachinaba. Gandibu anete ni kalambu wa misisa Timote. Bas. Ayuka hekere mezo ya chenava. Nje nirimukoseye. Ngapo kererebio nirimukoseye we mezo. Kandrengatu meka. Kandishindi muivi. Nesafra ya unge kuhayo. Yeme. Yeme. Pana kageni. Na George Makeo. Vavo. Baba kareka. Omurengi na vahikako. Gandibu ndi okori narise. Neri ya mwala, neri ya muti mamubu yirire. Tutasha endelere kwa makapibili. Seket wako, fungulo volime, fungulako. Bye.
1: Ahomu wangulu kwa mapirate wa mamatela kwa ule rago haji.
2: Manake baba muna tingwa kwenye. Naberengala vumuavi ninge ndingaru nda matela. Bama nitusu meriri ya mga matela uwele wayu. Neru kuna heka goni chenaberi tingwa kwenye.
1: Kumpe wagole roho wachena.